Lakih poro kawulo monco negoro kang samyo ngerik suwito ing kraton Praju Tresno senadyan to pambukane katon popo sudrung lamduru satemah bisa mulai temah jati jati temahan mulyo

to ning pindo jaladri nang kadiar Kusang Hananto. Ugo. Angayunaken marang pisuwaniro. Ingkang putra Dewi Naga Gini.

kaya gandarwa siung panas kaya mawa bato. Apa bang? Tang loro nyaur loro tang wirang nyaur wirang aku nyekal pusoko sing si malu kakai palisi gambar dagang rasano piwales pocah podo pangwasani sing si malu kakai palisi gambar jaga terang yen podo mang pangwasani godaw sak pulaing sing si malu kakai palisi gambar jagat Prabu Ndroko Suro kongakangian.